0: Pabliye nou, lè jou eleksyon yo rive, ou pap ka vote si ou pa inskri. Pou inskri, fò kou genye 4 identifikasyon nasyonal valide. Nan menm sant ou inskri a, se la wap gen pou vote.
1: Depi 20 jiye, pre 4 identifikasyon nasyonal ou, ale nan se deskripsyon ak vot ki pi pre la kayou, fè premye pa. Chak sitwayen ki inskri, se yon vwa an plis pou demokrasi.
2: Se yon mesaj, konsey elektoral provizwa.